Na pe kaye gama la gish kona le kaye gama sa maktal ye yes ben sa china sa mangichi sa mangichi kaye gama ya sábado pun ya ya chen ya ta ki una chona chamos domingo domingo 5 y media de la mañana tu tamanda sa maktal ye pichka sa ye 15 chunga chinili pacta monanga sa maktal ye kish kona ye evangelio del dia choranga wa china pega ño klu shpirnya kona manda sa maktal ye sa mangichi le gish kaye gona ya kaya ya fin de semana, con una manda, ya cae ringuichi, ya se maquilla mangawa, cae chagram tota manda ringawa.